Ye kwankra wa ha nyina bo anim ka sa wo dia wo nsa to akoma ene adwen ni chasa wo nsam ya ebe ye tie dia bo bla na opie wo anim nya o ma

teachers bi pass say but I won dey say you be say nyampo an bua che na dey me pass me mouth tie say the pain ni say e urade wo fa che na so ni wan yan e dey so e ti say o ti boni bi say na no nchira say ohu boni a wo ya tum be to bro bi ni nyankopo dia ma wo na mo manye say bi a oku onya won dey wadwe sakra ade abu koma abra wo tin no dum e dey da na so so no wat me yasi a no so o se da da won o da o be to ni timu obi e di tim da ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona kona una mina mina man kwa Deuteronomy band ona na wonu na kwistia from the time baby a oni ra na sina wonu she dey was born papa bia na wara bia urade mo hwe 54 na mo for but mo na no shift because Galatians chapter 6 verse 7 bible na said you don obem wet eni ni che go mo no wa bless wa cry ya we na dakro efano e bu san ko gba o de do jira ya na roma afo sankri ba afo se kotonyom e bu ko road no bakde ka tu ni mso di we di atre na fo a wa fo so u be jira hefa ya se a wota wo no te se super guru wo nya wa jira so ba sakra a branch ti obi yira te se na mo so ni mo no ma o ho fe ana no no bia ko di obi yira sa bonte ni ko bla no ya pa ni wo ko esan ya wo ko bi am se kan cha machine ni ya spaki di we chi wa bo se we sa we ya mahogany so ya ti o ti ya we na so tente wo am so men ko se mo je shogba ni ajama ni ya se sa bo ni wa ana dey bo mo sa wo ti ma wo tra wa jere pa pa pa pa mrachie ne maba wan kwa la kite kite ko twitwa ka akotra tramu a ye duru kwa ti fia ni ya twitwo ni ya se kan ana no bo sun kwanta ho draba bi a bas bi e ko so fo ni pandan wa ko kan na ba ko de pese dia si drive na tu kwa chi na e ba ko peja AK-47 na wonu ma na wako ba 70 years wose so fo media bi hu AK-47 na na mkata me yire se 7000 ya de ko wo famla na sika de wura duru hamde na dia ma no odofo akore duru papa inje ni papa ndi sika ni ma na ho se 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa isi wo se obie na na kete si ya boneti kon wo kan a yoro fo wasi sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yirete me nche ne yobo ma tikon na papa do tu so we tu no wo fie pa wasi sofo sa me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me me yire tim ne yobo ma tikon fiti sa da no kura me ne me yire nyantokwa wasi wo ye be ma fa me ma sem ko kamu eje fia na be yo me ma sem eya no ho sam ne na sa wo timene wo twetwetu ani asekand foforo taisi mo a mo jiti nko fo taisi mo twetwetu ani asekand fro nko fo dan ene sa wo tini a awurade do awurade do na den satana to aguo no onem ni papa papa so de beka ne mo aguo awurade ka se bi kire fita tipi wo twese ono so ba ka sa ka wo se tuo wo ba wo tuo na no wo ska na ene awurade ba fa se su na boni a wo tim se sa na nuro awurade ka se bi kire fita tipi wo twese ono so ba ka sa ka wo se tuo wo ba wo tuo na no wo ska na ene awurade ba fa se su na boni a wo tim se sa tanam nuroso nuroso o ti nuroso obeda obesum da ekrada nipa oje no wiase etie pa na opese ukrede mawo efia wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na ha ho sa ha ho ha ya pari o basom no fasi o sa mini ade do de watra ma ko du no wodi nkofo yire chiache nkofo kura chiache wo fa wira bo wi cha bo adwama ya che wo fa cha bo adwama ewrade tonku no pra emenye pa ni ta zo kwashia o e dama fashe ene ma bugu su se obako abrantie bi demo na yiro wani kunu sezi free mi na wache ho na

0: Seven Wale Kena.
1: Seven Wale Kena. Oko Proverbs 22:6.
2: Se chaba kwaya.
1: Fura kwaya.
2: On faso.
1: On faso.
2: Onyini ya.
1: Akura ni nyini ya.
2: On firi hon.
1: Chia seven yo. Gala fompe ifuwa diye no
3: omu chini. Inchi Raya FM.
1: Ya sofwa ya didan soli ya no diye no omu chini. Ya himfo. E diye no omu chini. Akwa bena yempe ifuwa elbo. Atuho. Disi ifuwa didye jumano. Nkofuwa uwa uwa edide de jumano mpe ifuwa edes. Akwa bena omu bo achire ye. Nshake urade.
0: Amen.
1: Eti kwa nisi ya. Ujana. Ya pengina udi akwa beri.
2: Verse 17.
1: Papa na kasa chenchewe ya topano. Asambu pati. Ane kwa sisa hii?
2: Nafa, nufusio.
1: Na nufusio.
2: Ani, aha. Edu koma, apemo suwa safu hino.
1: Aha.
2: Na vese,
1: Nafa
2: uhibra.
1: Nafa uhibia diye. So, eja, odi japano.
0: Jawa ni ba.
1: Bodi, nwoma odi. Se, mwe, edu ni anu.
2: Na vese, mwusisie.
1: Na ukwa alo wa chesedu wa mwusisie.
2: Unbe kachile mi.
1: Nwa be kachile.
0: Japu ya.
1: Nisa, nwa unkwa la sasi. San kwadi si ya ben no se ya ben ja wonu mu wa tie ni pa tie ni sam no na tie ni pa
3: wo
1: si kan ni bade ma ne ba David said ji
2: papa onu
1: anu papa papa no no ai papa no na na so ate se me ba ho no makwa m papa se me ma me wu ye m papa wale bi wu ko no Ni papa ehye ni nti wono so ne ma wantu wo ma jeje mu da uko first chronicle chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicle chapter 22 verse 6
2: first chronicle 22 verse 6 na David defend ba Solomon
1: David defend mo
2: se se ba ka
1: da
2: ya ko pita nya ko
1: se no ka sei
2: se no ka sei pe me ba padi ni wachi
1: ni wachi
2: na pompro wari na ko
1: bin na wari ko
2: fin sa dia kao
1: sa dia kao to aso
2: na na erwade ka che erwade ma wunim die
1: na erwade ma wunim die
2: ni hunu
1: mu na
2: onsha
1: israel ho mra
2: na she erwade nya ko pom mra
1: na erwade nya ko pom
2: mra
1: na diso
2: so sha wo so
1: so sha wo so
2: bi asha dia no
1: na udi asha dia ne so
2: a erwade she mo si nyina
1: na mo si nyina so a
2: ene wo ba ya pompro
1: ene wo ba ya pompro
2: sha wo den
1: sha wo den
2: na prim wanim
1: prim wanim
2: nsuro
1: nsuro
2: na mo akomantu
1: mo akomantu
2: je mama Mamma,
1: mamma ni emu
2: no baje se wade fie no
1: ho se wade fie no
2: musika jete kase
1: santa david
2: ese aso kase papa gu mba so
1: kase papa gu ba so
0: no me oba o jine dachi
2: we do o sha ne ba no
1: ba ta bitum kase me ba we di oba brepa
2: oh na se da fu bi beka o
1: shanka urade
2: oba na anya yi a se da so
1: ba ta bitum kase me ba jwa de se mama ne be fa ni firi se se mponi
2: oh
1: e ti nya bosko no sha no bi akọ wanyi
2: oh na me ndi ya na se ya fu na ma no
0: Ha, ma me present.
1: Bom ma me no
2: ba bere pa.
1: Kai young girl bi enche bia.
3: In she riot.
1: Girl bi o. Ana, wo mo fa, wo mo ma me nua coins. Wo ono ene wo mo ma me nua ne ma. Je yom ye nua no. Ne ensa. Na coins no mu no. Ana, ma
3: me she coins.
1: Ana o ka sa kura kura wo fa mi sika so wa me ka. Me de me nkari. Na kura no de wunya da.
2: Hey,
1: boss, the crono na kwa wadie.
2: Hey,
1: gain in ya 26 years. Ne sada so hado.
0: Oh, I got to so.
2: Dobe order
3: pa me. She right.
1: Me dey bin carry. Na crono dey wunya da.
2: Hey,
1: boss, the crono na kwa wadie.
2: Hey,
1: gain in ya 26 years. Ne sada so hado.
0: Oh, I got to so.
2: Dobe order pa me.
3: She right.
1: So, e hado.

0: the corner
1: we chat on the dadaja
0: okay na mo dia to talk as ama ama yan kitin kiti ama yan kitin kiti ama yan kitin kiti and we but dey go say tinare tetu how dey nya dey mama o sa na o koto jo nyina so
1: eja no hopu epu
0: na e won nan nyina wo so
1: eja no hopu
0: tu ba ya pa put me
1: enam so nko jan nti
0: ah
1: kase
0: ani wan nim nyam ne so
1: enko jan nti
0: hallelujah
1: se ti ani dia dam
0: ti dia na ka wan ne dre na ka wona mukro ma obi ehia wa na okoto ya wa dudne wato wan nim nyam na nanoma hemfo na nanoma se se mo di ma nim nyam dia ma ndc ni
1: mpp ehia kra ye nkoto
0: na bi ma ke urade MP mu a le wa nya bi ma wo wa akro wa chi pa dai press kesi eti
1: na
0: o nyene ama ya chi no bi esi kopoto
1: se won fenko
0: jo ko nyina adwo ni tirim bu nko ama da abla nom wi
1: aja nokre
0: wa akro wa chi pa dai press kesi eti
1: na
0: o nyene ama ya chi no bi esi kopoto
1: se won fenko
0: jo ko nyina adwo ni tirim bu nko ama da abla nom wi
1: aja nokre
0: o ti ko sue di nene ya obakwa samando
1: eja onu mu kok
0: onu mu kok na dia ne di ya ka fa ne gini so this doctor bla ne sema ne internal condition
1: eja won so
0: isura de
1: eja nsu enu kure se mo
0: na condition ni se yo
1: anyo eja
0: ade ya wi ya sa ka cha ne sa no pan hwo hye awia hwo hye enu mu ne hwo hye na wa hwe awia ya egboy na ye se num hwo hye krachi
1: o so be si ro feja
0: na wa ya sa chi join dia ma mp problem le fu yes wo mo wa ne o join dia ko na le ye ta o bi de hallelujah na ko ya en ko bi fo anche ko so
1: ah
0: awu kra la bele wa nji bi man ko de shia na mo asase na to yi ani wa di mi enya ya sai exercise book ma ko ma ko fa
1: yo
0: na yi ni bi de ko de ya ma
1: ya
0: je ura de ko ti ta ko cho nsase beble ba wuto wa hini iti wati me nche suku atadia makuma akuma
1: o nye
0: ti asem ne ye utu asem ne zwa
1: se se se ne ken kan se
0: o
1: se na wa de no asi ho se
0: ipa wa si ho se ken shira nko a ti ro e da no po de mam e da no e duru ba no na se ni na vikra men su de go e pin ko ewiro ewiro ye emwa na ko akiri kiri kiri kiri no omo nti nimpa bia tete menya no de ntia se bena da vum no sti wadi me nche suku atade makoma akoma
1: o nya o
0: o o ti asem ne ye utu asem ne zo
1: ase se se ne kenkan se
0: o
1: se na wa de no asi ho se
0: wa ko si ho se ken shira nko a ti ro e da no po de mam e da no e duru ba no na se ni na vikra men su de go e pin ko ewiro ewiro ye emwa na ko akiri kiri kiri kiri no omo nti nimpa bia tete menya no de ntia se bena da vum no sha be hwe tie tie wa no wi ade ye na afa mu nyina kama na fe emwa banka kaija tu hu bi se no no e ko ati sha da no ewiro ye na ko ati ben ba le for you o ku ko ye da mi ebla gala ye na fola se shida di wi ade ye na afa mu nyina kama na fe emwa banka kaija tu hu bi se no no e ko ati sha da no ewiro ye na ko ati ben ba le for you o ku ko ye da mi ebla gala ye na fola se shida di wa so ni afa mu ye wo sai ba konsoso e flashi e do la mo ni din ko kuro li ba bo
1: Isan. Mo da na vaz na maye.
0: Eh.
1: Elwa din yan ko pon ni
0: sa. Boni ahini. Radio fo e bia wo mo kwan. Se emrantie ne maba wa mu tie yen. Ene obia mla radio so. Emeka ade a ne hene eye de wo kurom ho a anko bohu. Anko bohu danger danger. Aka betia ni yen chele o yen chele. O ani ti no yen me yecheche boys ni wo kurom ho no. Obia mo. Na body wa wutiru sa.
1: Aja ni to den.
0: Ade ya gusa. Sia wa to tiru den. Na wa na nim. Oh. Asokole man po hene awu ajira wo.
1: Amen.
0: Asokole awu ade hene. E shaka.
1: Amen.
0: Na ba sa.
1: Gwa ba.
0: Na sa. Awu ade ajira wo.
1: Onya ni kase.
0: Wa ye no, wa ye ade bia ma no ho anwa.
1: Ai.
0: O se fo, pa e mami, otufu a hye me. Na awu ade ya dom ma ba so a. Me so me. Me si. ɔkɔ kwasia da na ahye sɔre yɛda ɔkɔ akɔ bi afɛ no da no anka mfie mie dukura na menche ne ka kwasia da no kɔ na ahye sɔre na na numre no nan na sɛ tɛ nyɛ no ɛfɔ me sɛ mbiere sɛ no bra na bɛ kwa afɔ
1: na mi sɛ

0: kan wo kru no wa no ma dura wu enye ji tie nye pa
1: adim
0: wo ya antia so bra ana bi po la tin do wa ble no ko pa ya den fi ima ne no wo po shwa di wo na ba ma tu she ba bu wa na wa e ba no ko chire no pepe no she
2: kwa ku
0: abaya wo ya ba chire me she no mu kawa che bi e da ne nan a abaya die kwaku wow ti abaya ya ne wini kura ya boni mu pen
1: sumade che
0: ya boni oba no wini mu pen nti akwasi nti uno oba na mu hu se ya boni ne wini mu pen na oba wumi pass we ya boni pen na so die se cook tire eda ya vanish articulator se wow na me abaya so at my ibia Oba no hu se dua no e yakono
3: oti
0: ni pani
3: otibi
0: di
3: oti ma ni kru ka
0: na oba no di bi koma ni kru no
3: nso di ye
0: na ni kru no nso di what you we here ni na me so se bi ni ni di wo fu fra bi so na ti ade etu ni pa ba connect wo ba
3: nse eja obikura be be bua ne maame a e ka se
0: obi
3: a otimi gai
0: owuo be fa nimpa oba ene ko fa owuo owuo no ho dada eti no bi kopon na tu wa se me de pa na odi abesi me eda obedi bi ne wo na be ene oba na ka friend ba jini e eti awurade de kwaje

kurabe urade wo sa wo ye kasere na hwe di ba ye musa trouble abo ye ko ye ba na na we ba for visa me passport me ko america embassy me ju chese tari ba tu no ye dele fo boy ye chese ya fa mo mame no me ba me me chere fo but you say am so in the day the fit nya ye ho se ne di no kurama urade kontoponi na blab sam ni na ta me sa ku kaka am pese sikasem ji obedi no kre afani pa no mum Matthew chapter 6 33 was a young power shrine ni ene ne ten ne first ene de na pen first ojidi ni ene de na ohwehwe ne first ha na no no gesi what trust say we ya cancer I tell you say from 22 years to 30 abi am na shawa de so for ayi ta o ba na je bi hsi di si do so ta kra we ga fetu ni we nyi tem dia eh ba da nya vi blood bi na vi hai no you know what I say ya tete flowers we ni ni dua banche banche banche odofo ma yeso na pa ina de pa wi ase na wi ya ho ba bi play play play ba e ko ji lord na ni am tell me am ku tu se na to sino na mi ha sa wo ni na ba wo mti o ka che do ta ba wo na me ye pa nyine de na so wi nfa wi ba me yi benkum de wa o pa si na ka fa to play re to na e ba ni mi de wiye o ka so ba bi do e pa wi ase na sa ko wi ase ba ku san chiro a brakta ni se fi mi de si de si wi m gwa ri na so pa wi ja bi wi si ni en hwe de obi hwe na e bi ko si P4 ko mu hwe e ko ni to ya mani ko si ko ko to catapult when in front which is same hey see you remove now to graphic how say wasa because for my this we go here na so we ya jab we see ni ehwe de obi hwe na e bi ko si P4 ko mu hwe e ko ni to ya mani ko si ko ko to catapult when in front which is same hey see you remove now to graphic how say wasa because na ko na o cancel wa e ugina odofo e next we be no ya maria see in front them about wasi wasi papa don't be wasa na na we ko ye mo ba hwe anim e ba bi am ni na sha ye to ko di america